Salilok lah kutan ain sábado, takatihonili sa il misterio, barco y takakaya, chirishtish tu amlika ko Jesús, salish kun kabale kwa San José, lekana Santa María, arina kahultika, lishkach inal utlishk ihik lika ko Jesús. Salis sa il misterio ain, nakahultika, lishpa baom lika ko Jesús, joralali Dios, utlishpa baom lekana Santa María, Nazaret, Hoshnat likako Jesus. Sebli sa il misterio sahwi, takakiretan naklishtyo am likako Jesus utishtyo am lishna, aan hunahkwi. Hokanahkwi takakiretal, nakmakaj ah chiruli Dios. Shban hun li ish kimako blikwin, utsash kawayab shkapichal, shchalikamk. Utshban hun chik li ish kshtyola likyo am saruchichoj, utsash kawali kyo amain, utsash kawalish na likuam, neke yola kwichik ebli kristian likamena kepchak. Lishkultikankil ebli sail misterio, tishk eish sail kachol ut tishka kubresi kachol salipa bang. Ut lishtihoninkil chik ilasut litih sa kach urat maria. No konshten achishke balre likana, nak hual us chokre, nak nuhenak Jerusalem li Dios. Kwang li Dios rikin, ut li Dios rikin anahkwi, Lisiarik in ushtyola rekakol barlao. Rik ineb lisail misterio. Nakat ama jiruli usop tesimbit ishk. Renak chishtya bata sa kapen. Renak takamata niyahwi. Lirosop tesiyom li Dios. Hota sa katyuam. Hota sa kakamig. Cheho kanbi. Kahultikak chishkunilain sa lishtikunin gil lisail misterio.

0: Benil sa il misterio resh wal dikangil nak li Dios ka holber o siyak sa shkun sha kalil kalok lahna Santa Maria shba rusil li Dios santil mo siyak.
1: Salika misterio a in nakakaya. Nakcharu naklika na Santa Maria kish sumeli rahom li kakwa Dios. Chimak ashiw. Shba nakcholcho nakwan li santil mo siyak rikin ut aniki ek asinkre li chapil na pek a in kish sumeki li rahom li kakwa Dios.
0: Ali santil mo siyak kinuhakwi li tuk ish kish Maria uchihokan a anik a kishwak kish sumeki li shbokbal li kik ekre ban li khanak katukwa Dios.
1: Hukambi, kat ilia krish ut kak awish la krish lishtu am li kana Santa Maria. Sa lishtiho ninkil li kasantil misterio a in. Chihokambi, kat ilia krish ut kak awish la lishtiho ninkil li kasantil rosario a in.
2: At kachukwa akong katsatsusha usilati na miltala kaba, chichaltala ni makwal kong kilal chushtarin kakwak arin saru chichos khosatsusha. Chaketakon na kakwa chiraklal kutan chakwisa chakama korang kushmak nishmakob chaku. Mwakana at panisirali ikshakulak manchuru di maus kokan. Sa kacholat maria nukana kachisantil usilal kwan ni Diyos akukin usilati na milat chishbenshte palish usilati na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Saka cholat Maria no kana kachi santi lusilal kwa ni Dios akukin usilate na milat chishbenshte palish usilate na mil Jesu Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na liyos ikawayos kamein lahma kikyoam sa kamiko.
2: Terkosim bilak tashak li Dios sukwabek li Dios kahol bekut li Dios santil musik.
3: Chan chakros estiglahi kanakwa kon liko eh tanko kanta sha.

0: kabil lisail misterio res kulti kankil nak di kalokla Santa Maria kosril chak lirech elal zali Santa Isabel
1: sa lisail misterio in nakahulti kanak li kalokla na Santa Maria kwal seb chalish ol kosulani chak lirech elal hoke birah kishman shtak li Dios sali Angel Gabriel
0: hokanaki naklao Katakher dish bede kalorana Santa Maria, sebak li koku, renak chikamain ho nakli Santa Maria, seb dish ol, chishbano kidish kaheli kitiechi, reshbani kakwa.
1: Oka utan, kaka utkatilak resh salistihon kili kasantil misterio na in.
2: At kaduka kung kasatusha usilatrim itlak awat chantal na wal kung kilal chustil ni kakwa arin seru chichot ho sa josha.
3: Chaketa kayo uli kakwa chaklal kutan chakunju sa talika maako laku ishmak mishmako chuku utma kama kane sariali chokala kanchil maus ko kantasha.
4: Sakat old Maria nukin kasantil usilal kwal josa kukin usilatrim ilat. Beste pal ish usilate na bil Jesucristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam kos kami ko kantesha.
4: Sa kach old Maria nukin kasan til usilal kwal Diosa kukin usilate na bilat. Beste pal ish usilate na bil Jesucristo la kwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam kos kami ko kantesha.
4: Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwal Diyosa kukin usilata na bilat beste pal ishk usilata na bil Jesucristo la kwal.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lahma kos kajuam hos kami kukante
4: siya. Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwal Diyosa kukin usilata na bilat beste pal ishk usilata na bil Jesucristo la kwal.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam hos kami ko kante
4: siya. Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwal Diyosa kukin usilata na bilat beste pal ishk usilata na bil Jesucristo la kwal.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam hos kami ko kante siya.
4: Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwal Diyosa kukin usilata na bilat beste pal ishk usilata na bil Jesucristo la kwal.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lahma kos kajuam hos kami ko kante siya.
4: Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwal Diyosa kukin usilata na bilat beste pal ishk usilata na bil Jesucristo la kwal.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam hos kami ko kante siya.
4: Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwal Diyosa kukin usilata na bilat beste pal ishk usilata na bil Jesucristo la kwal.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam hos kami ko kante siya.
4: Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwal Diyosa kukin usilata na bilat beste pal ishk usilata na bil Jesucristo la kwal.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lahma kos kajuam hos kami ko kante siya.
4: Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwal Diyosa kukin usilata na bilat beste pal ishk usilata na bil Jesucristo la kwal.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam hos kami ko kante siya.
6: Terkusim ilak tashak li Dios chukwa bech kakol bech ut santil musik eh.
7: Chanchak lusa shtik lakhi kanak kwan ut hunelik hum eh kutang ko kante siya.

0: Ro'il tzayil misterio, rex kultin kanquil naqlikaloq laqna joqwili San José, kextawchaq li Jesús sa'rochoch li Dios, naqtiochaq chiratinin kileb laqtij joqwieb li tixilkwin.
1: Irek awm li naqbeq tukwaqbeq Dios rik'in li xtaqlankil chaqlix xunaq chi alal, kik'utun rik'in li alalbeq a'in, naqchitaqlambil xban li santil musiqeq, naxtikib li xk'anxelankil ru, joqcharu chaqrabin bilkwi. Outlao, par nakataw a'in, anina ten angkere nak nakatawro, lishk angelan kilisimatan lik ebilike?
0: Cholcho nasalika kung kabal rikneb likana katikwa, shbana kayawan chalenchal kakachinal, shistikib kakambal sa lisanti iglesia, shkutbal chikush beili kapakbal, shishbano chakke.
1: Chihokan bi, kyoko chirek angkil sa lishtikunin kilika misteryo a'in, Charunak liqani mahkwal Dios likishk echakte halang halang chimatanek. Kak angelakro, kok siyak chokre liqakwa sa liqasant iglesia. Katihunyak bi chianchal kachol.
2: At kadukwa kung kasetyo siya usilatan ang itlaka wa chichantal na kwal kong kilal chi ustil ni kakwa arin siru chichot ko sa chosha.
3: Chaketa kayo liqakwa chaklal kutan chakunchi sa talika mahkwal na kuishmak mishmak o chichuku.
4: Old Marian, when Hassantil Usilal, quality of Sakukin, Usilatan and Pilat, Vegetable Ish Usilatan and Pilhis Crystal Aqua.
5: Santa Maria Lash, Nadios, Yavios, Capain, Lahma, Cosacuam, Hosakami, Cocantisha.
4: Sakat old Marian, when Hassantil Usilal, quality of Sakukin, Usilatan and Pilat. Vegetable is usilatan ang bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lakma kos kachuam ho sa kami kukante
4: siya. Sakat old Maria nukin katsuntil usilal kwal Diyos akukin usilatan ang bilat. Vegetable is usilatan ang bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lakma kos kachuam ho sa kami kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwalit yo sa kukin, usilatan ang bilat, vegetable ish, usilatan ang bil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos, kapin, ulahma, kuskatyuam, husakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwalit yo sa kukin, usilatan ang bilat, vegetable ish, usilatan ang bil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lahma kos kachuam ho sa kami kukante siya.
4: Sakat old Maria nukin katsuntil usilal kwal Diyos akukin usilatan ang bilat vegetable ish usilatan ang bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lahma kos kachuam ho sa kami kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwalityo sa kukin, usilatan ang bilat, vegetable ish, usilatan ang bil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos, kapin, ulahma, kuskatyuam, husakami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwalityo sa kukin, usilatan ang bilat, vegetable ish, usilatan ang bil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lahma kos kachuam ho sa kami kukante siya.
4: Sakat old Maria nukin katsuntil usilal kwal Diyos akukin usilatan ang bilat vegetable ish usilatan ang bil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos ya Diyos kapin do lahma kos kachuam ho sa kami kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwalityo sa kukin, usilatan ang bilat, vegetable ish, usilatan ang bil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos, kapin, ulahma, kuskatyuam, husakami, kukante siya.
6: Terkusim ilak, tasyak li Diyos, chukwabek, kakolbek, ut santil musikek.
7: Chanchak rusa, stiglaki kanakwan, utkunelik, humpe, kutang, kukante siya.